whakapitai ki e o tō mawhi e taula mahao kawa o tia e e whia whakaroa koin koe e whia whiene hona tōlu e mahina ko septema mahina o nohiva bea o tau whakapitai la e koe mahina ni foki o ku whamau inga I makehea I ngai siasi e nga uho e ki whawhine o ku mahena ni koe mahena ku nau ako e nau kiwa te u e nau ngahi koloa wholofola tari o nau ngahi ui pia koe mahena e ko septema lako tau whawheta iai pia o ko ko le peke fo mal mal batu e tal fo ta ko se na fa ki ka ata ke tau ma ka wa te mo fa nau e fie fia e mahina o fa fine fa nau ma lo pito

Pea ko e kerese o tau eiki pe mo e ofa e o toa. Feo hi holau maari e maa o nio ni. O tuku ia mo e feo hi angani e fiafini. Pe aua nga hiki kai fai pe o ta ngata. Pea ta ngata. E meni.

aibe ai wo wo ngataha mo ko munio iesiasi o kataka ai tau toka nga ki tau fikau aki mo etau mohui i etau nofo mo etau loto papehe ki etau loto taha ko elea i he mooni mo ofa kune whakaririu etau whakakau kau whakaririu etau tau mua whanonga whakaririu ai pa mo etau mohui kolo fola hano ua koe tohi a paula ki he kakai loma o ku tala noa i whekau aki pia mo e whekau fo ou koe ofa o ku ikai a whakangata ngata ia oe ofa ko ia koe ofa ia kune wha alute kotoa e ngā i whekau ai otua ka i ngata pehe e tau lea i he mo ni mo e ofa mo e anga lerei ka ke tau toe lawa o mau haanga whakato o ki lalo ke tau whewhanongo aki ko tau ngā hei kau ngā whanonga i he ofa eo koe ofa o ku tau tae maari e ai koe ofa o ku tau whewahe wahe aki ai moho tau kāinga ke tau lawa i olea i he mooni aki e ne ofa whai ai hono whakaririu e tūnga whakakaukau o mōui whai ai hono whakaririu e tau mua whanonga i he mōui whai ai hono whakaririu o e tau mōui ki he whanonga o ku tau whai ki he wani whatau ange ki hae pēa e kolooria mo e lang lang i o tua i he ngahe ngau kotoa pē o ku tau whai i wafa o tamai mo e alo mo e lau maalie maa ni. Amen.

Ni pasang kembali kayak sos nak kabel lalas. Sini bukan yang tadi tu. Era tu tu ngakin nawai. Karena susu tu kini lebih matang kali namu esok. Ia terong mandan dia bukan zaban ada yang fever. Osa tu tuoti. O kau manu manu ya orang namu. Kau ya tu kuna tu kan gombelan ono. Nangga singa ono. Zaban mandan kau ti namu tu meki na ena nona wangal lebu. Ia sa kau ya sa mai tobi kanda tiko. Namati ongo mai vera namu kau zanda cikuna 80s. Ana 80s mas na namu na 80s. Do mida nona denra. Gamai bukan dia takkan namati ni roy na yang ona talendua. Me bukan beka le rokina. Mai do mida talengan denra ni kau ya sa bisa usar kena nana bisa lindra tak toko ona mongo nana menyewa weekend dan Pacific sini sar weekend to ona mongo nana nomor tempat tap katik New Zealand sengen imbulo rawa kena mokoya ya era kain tambah nimbul ni raunga ni tobi kuna dengi fifu kwa kondeo banu wa mai na banu wa kata ya ndapaka tiko paka zinkina wakenda nitu kike ya mendapaka paka raunga ni beri ndangande tala ni banu wa ndala ni awe ndangande ndo na banu wa na esi ya banu wa ya saati kwa eso na matangali ibuka salame maru roi kenda metanta kwa magirwa ni beri ndambi mbiwi ya ni ya nadama na watakili kili ndengi fifu mekurenga na kausa watu waseo wata taumanda ya ni mbaleta na watakili kili usotava au maili noka sartunga kina yando tika bunga na katakata sivia ni yango nga yendo mai vutu ya ni ulu ya rata langa ni tutumbu na kulinda kwa wakati kwa yao simku ni vio na tutumbu ngori tiku taleso na kani vidhiku ni yango mumosi na mumosi ni vidhiku ni yango kwa ya voli nisa nrenre na toso kina nda suwa taba talanga na loma loma dhana ya suwa iluolua ya usi iluolua na nungu loma loma dhana singa suwa chini lebu mpeka mbalati ni ume vanga takatiku na nungu herbal oil tea tree oil na lavender oil na wewe so kukauta yani endo tini na singa se sibi na non rondo ngara be wire reto bir na dengi fi ba ye o mandanga au sambo bakila ngo se rabu rabu nga be ngo me sa be be tini me na singa ngo tina ma da ndo me ka ke singa na no sa ka bakila na kat kat ni ndeo lesta le mai wa na matngel kat kat ngai do mumosi na nda kuni matanda ba kana lo kuni matanda bu no nda be kot kina lo kuni matanda nda kuni amba kana ko kuni kat kat na ndo ka me mumosi ta la kina ah mandanga ke no bakila wa yao ni tobi kenda na fiva nsana utni ulu mumos ni yango ron di capital nga bukubunyua ina mbimbi ni mate na ina kanituru na nra kwa yao nga ina ingana talewa yani ni sauti na non tobi talo na ya kabini kuwa mberi nrola kumena wekanda si mberi nenda ngande yani kibiti tiku sana salongo menda mtatango makino kenda menda saa kotel tunga nanda insect repellent yo kentu mivitu ndu na numeni saa irangana yango bulu bulu irangana yango ndanda mbeka ndu kithibiri sorna nanda bulang yani na yanga birna kango ya yanga sara talanga vikenda menda ndoba ka insect repellent sanga tiko na wali ni mati ungo sanga tiko na kena itatarubi sa itatarubi na ngawa ya menda poka isulumba labu koto oh na katu katu maybe tingwa sando na kandende menda kaya visa ngatu na sulumba labu menda kote na insect repellent me wangon ngaya me tatango makitu kina ngon me kuni ngarangaroba mainandan rasa na yang kulini yang wandora na mungo menda sama kina nanda sangata rinda soto soto mbeka na singin susang ngon binaka menda pita uruling takir tu benua tiko era tau benua menda sama kena sangat ni wale baka ya kam tali tu baik kena me tatawa tu baya orang na wei wei tongani wae na sangani wae so mera mai wavali tu kini rana namu iyo eo mandanga nungo au nungulesu nga maibi timbalata na langa talatinga ni kitengu au makita kandana kania na gila iso kurani wili ya mai na chemist sina charcoal na ya dhana wea unanungu matangali mbola ngona ni nasi ya wasi nkote ibi tina nungu gila iso iya nungile sunga mau samin mambu raka sara mau kira ubata patan tunggaro nintando tilo mingile iso ani pauta tu ero nintando iya talikina tamani bule buru ninta iya talikina na langa nyo nande vengu iya nangeta wakibata kei wai wai na vajan kuku na tuel sa ruwano wai ni mate anga kuku rodura nilo maro nge dhaka dhaka ruwa ruwa koto na kau tira nganga maitu bano nunu talitinga ondi anga nga maina ya ngongu iya ya mtanga sambu vita uritoka vei yao na wai wai nga maiviti kena gila iso asambu ndu watakonan de
Even a valley when you talk on to Canyo, Casanito, Nasi Casa, Andre Micromavitom and Tokanaka, when you come up and box out the Kyoto Makan Boy. Now, Batam Batani, Tiko Yang Wanda, didn't a sing Tom Bombek, can the man the moonwitting on a pen dolls and a Paris de Mall, Cassivius are no one way, the moon way and a can a Sivia to Rota, Meronji, Messama Catigo Mai, Nang Wanda, and Batam Bataka, Turkin, and they talk on the name, and so on a baby killer lace are only two, can be. Bisa

kita to ka to to ina ko pora ti ya ti mana ko ne ngo ti churanga ne ngo ti ya ye ina ina ro te te committee ka tu te Pacific Island Health and Welfare e pera ko to te Cook Island Health arne or the Ministry of Health ai Ministry of Health e pera ko to te Pacific Island Health and Welfare no te aka committee ni tra ki a ki ngar poin da committee to ta to mi to atu no te ya ka committee ko tsu ko atu ro ka e ta to te poko poko ki ngar tra atu ide ya ye ni ina ro ko tora e a ti e pito mani ga ram te o e pito mo ka to ka e ma e ngar mo to ta to ra ti ko to ta to ra ti ko ko yo ki 106.4 Planet FM totato ratioe 106 Planet FM 106.4 Planet FM 104.6 that's it tano agarwa gome totato ratio 104.6 Planet FM totato ratioe agarwa gome tato program itio masra e agnira ngateraton masra ta wigite masra me te apa mo te rono e te ia e tai wa te ko te ko to ta to program te ko te Cook Island Health e te va autoro ko yo ki ko ko mai ne endu no re ra te ato ne te wa te ne to ta to ora e te po ina ro te ko ki wa to ta to mana ko mo te ia ne te ka maru ru ta to te i ta ta ko ki are ni me ka ina ro ko e ki te atu ko e te ki te ki te tu ki a ke i ta au u ora i mato ta au rare ua ora i mato te te ingi atu kare ki o ki te e ato te te programo o South Auckland ne a te Central Auckland ko te e puka ora e ta aku ki te no te West Auckland no reira me ta akura e ki te atu na ka are tato e pakari ua atura e a ngo te a ngo atu e pakari ka are ki ka me ta ki te ere te te a kimi ki te o e a kimi ki te o no reira ya ke no o ki te kang aka maru iro koto ngorongo e tato te oranga kupapa te oranga manako e te oranga vairua i rau kai te marurui ke tato e o te e tau turu atu i tō ora e o au kupu tangata tō o tēna tō o tuakana no rira tau turu tau turu meriko e kimi rāwenga no o me te kira ngoto o ngutu are me te kira ngoto o iti tangata kōki areni no rira te inaoro ni o te ako oki ako o te mitaki ki te Pacific Health and Welfare e the Ministry of Health i raukai tato o te pōpoka te ae ne no rira te ka oki ako mai o te epitomane ka pōpoka ka arawe ako o tato ka oranga ako mai te tai turanga ngoti a ngoti epitomane e tūne no rira ki aka mitaki e tato ka totoa e to tato mitu hatua aturai e o te ki orana tato ka totoa

0: Ora na kwa pare ko hai ulaki telefoni mana ang saute ki ai he ka tau ko ke tau ilo ke tau ilo
1: o ke saute fo ko peru e sa pa te ko ni e lo nga ko la wang ki ai o ma o sa re ke tun ha pua ha pe ai ka la wang ko ko ki he a ko ko lo peru he sa pa te te na ma da ki me to ko ni ki pa pa pa ki
0: ore ba ke ta na ma pure ore ba ta ore ba ta ka no ai me ko ya
1: me na la ve ke ka fe la ta te ai
0: Koye, koye. Ai ko tau tia koe e whai ia.
2: Turi.
0: I kai, tai kai koe. Tai kai koe ka mai mea ke mau kai mau kai. Ai kai, koe tau tai mieno ko se mine taha whaa. O se mine te, weh, ko se mine taha walu pia mihe walu. Ie fia fini. Koe tau lai nina kwa taat peka. Bina, noa hiwa. Walu taha nima. Walu taha nonoa. Ie fia fini. Kolopelu shipping, noa ua ua. Whaa nima tolu, fitu tolu nima whaa. Koe foi mea tokoni koe ia pia mei tonga, manioke, pia peheke talo futuna, talo tonga. Koe maa kumala pe koe ia utoi na usilani. Na kumala koe ni umaa watu he maaketi koe ia i Mangerei, he tokonaki tuo tahape. Koe maaketi koe ni fika tolu he Idlewild i Mangerei, ukulele pe akotoa pe. Maa watu pia mei ai haofo i mea kai pia mei tonga. Manioke pia moe talo futuna, pia talo tonga, pia moe kumala koe ia. Inu silani ma ukoto atu ya pemiyai. Kau fikir tau lu ya itu luar mangere ya pefina. Hey, kau Preston Automotives. Kau Preston Automotives.
1: Kau pernah aku fikir tau ngah tapa lagi hangai ucu fahagi hangai hagi teknologi. Fahagi falele, fahagi aku kau he ucu fahagi tapa lagi.
0: Fahalah.
1: Macam tu fahalah nak
0: fahalah. Fahalah fahale ke. Teknologi pemboi mal.
1: Oh iya.
0: Pea pehe foki ke ngahe wae mae wae mae mae sika nao misi ni ngahe wae masi to'o a uke palau
1: eka meko ufatoa ngake ai ocho cha kwa ngako keke alo kumi wae alo aga pea kwa mho wae he e mae ho se tongi ho kake ngate hene maa maa moe toe faka ufo ofa kwa ai wae
0: koia
1: he
0: seke ke ma ki moto sari ote a maua fetonka toe wae koi wae faa Fo'o, wae fo'o. He kono uhinga o kutalamai he Preston Automotive e Manase. O kutatau pe price ya se keni he nipe mwe mea fo'o. He tae. Kake, kake fetu utake atu ki ai. Ke fika te awa no hala Preston i otala. He koe noa ua taha, taha noa noa, tolu noa taha nima. Noa ua taha, taha noa noa, tolu noa taha nima. He tae minga awe, unau kamata pe me hiwa. O lele ai ki he o noa tae mitaha koe fitu. Kai ke peke osi ho mea lele pena uto tapu ni e ka ko tokonaki na fo fo togi he tokonaki ko sa pati o famai o te alu ki ai alu ke lotu alu ke lotu na na mo ho ai ke mo sa pati Preston Automotive roto nga na ma oni oni a sa pati ka ko ia fe tuta ki atu le va ki he Preston Automotive Fika te awa ono hala Preston, yuka peki papa i hala.
2: Koi.
0: Kai te ke ta ilo e koi papa ke ilo e koi papa
1: koni hala.
0: Pea koe taue ni e tolu nima, ngā ue whare koe nima ati tau tōre kai ngā tonga. Auna fo o foki, ai whare koe ni e Manase.
1: Tuli koe ia,
0: O si fo loa no aku.
1: Atua tuli e tēt.
0: Pai kai ngā tāpeu tohono tuli, kau te tamai se ori tupo ia, pe mihe kolopelu, okto e tanu. Turi pia toi tanu.
1: Tan mui me.
0: Iio tan mui me.
1: Me huolia näke toi tuu mai.
0: Eikä kun toi tuu auka hataha, te toi tuu pekiä koe.
1: Oh, hau pahamme, te hau kumpana vähän tee mola opito kuuli vielä.
0: Te hau pia uja o kone, mä en mene tau farengi ki taf tafi.
1: Oh, tai mua tau farengi pano vee.
0: Kaike, kaike, tau taimia na kuo nga unu unu pe, osu minite uo ua pe mihe valo. Kaa nga fuke tau kita anoa maari, kwa mga tau kikata.
1: Kafaamu,
0: fuke tau kikata, ihe tau porokalama koia. Kaike, kako e ki fasie ni koe au, e ki ke tau e hongo mātua. Atu ia pa maki mokotolu koto.
1: Fasi tontou nu e na oku e, na utupu hake mo ui koe.
0: Siu langa po, kau ma a fafa ki tahi, kau ma a sione hema, kau ma a anui whanga uta, kau ma a foke a paki.
1: Vietnam.
0: Pamo hai fua pe ki mokotolu koe si ngahi, si ngahi tamai. E whare whakahopo ate, mō whanongo mai, mō si kau mō mokotolu. Ie kātoa ngā i koe nio e mea, he?
1: Teki, pō mai nō atu koa, ke he kāinga, ko hoku whasi ena, na utupu hake a iena. Mō mea mai pe ke whasi koe nā, whanongo ki honorea, pa mō pehepe, koe tupu a ngā e ni o tui ke he o tua, kono fasie.

Pata wanga pene a blele ya tu e ngahi proklama ka uma e ngahi fafiefia ngai fasi he hoa kwani pia hauko peko tāpua ke tek tau tolmo e ako ke he tau ngahi mo ui ane pene popo aki ko omai he kau hiwa ko jima tek tau tolu ka maa folofola na tau kumu aki aki oe ahoni tau kau fataha I he fiafi ko e nika fafita ila he tau lau maali ki otua ka wa umai ki he fakasi osi ko e tau polo kalama mo e masani ko e tau fukene taha ua lele e tau polo kalama ka tau fukamalo ki si kau tae iloa ka maa ulu e masani

0: may balitang Pinoy,
1: showbiz chika, at music biz pa.
2: So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
3: Ukulin de si Uwinan, Yichon.